0: Tiwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagon. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga apakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: Hello, we're Amel and the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the garage on Bay FM 3482.